anope wane wonyan bebre na wadi won be kwe didia na ba kumpo be yira na onko wishe no obeja ni aka ni wo akwa kwa wishe ba ko

wokurati asina na ye rade na ayo papa nia etu ye no atu obi pen na su antumi anyina ne nan soa ya kurati asina na ye rade na ayo ano